0: Sa lungkot at ligaya, hirap at ginhawa, kami kasama mo.
1: Oh, ikaw naman.
0: Kung sa pag-ibig may pinag-awayan, kung sa

0: Gippsland FM.
1: From the heart of the valley, 104.7 Gippsland FM, your community connection. On behalf of our ethnic broadcasters, we would like to say our sincere thank you to CBF, the Community Broadcasting Foundation. We appreciate your fantastic support for Gippsland FM and for our ethnic programs so we can continue serving our community. The Community Broadcasting Foundation, supporting our community.
0: Gippsland FM.
2: Okay, pakinggan po muli natin ng UNTV News and Rescue kung Duterte may hamon sa Pangulo. Yusek Clare may belta sa mga kritiko ng Pangulo. Pakinggan po natin sila nang tayo may malaman. Take it away po at maraming salamat po.
3: Imbitado, pinili pa rin ni Vice President Sara Duterte na hindi dumalo sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa pangalawang Pangulo, hindi rin niya pinanood ang sona ng Pangulo kahapon. Wala rin siyang balak basahin kahit ang buod o summary ng talumpati.
4: Hindi ako nanood ng SONA like last year and wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man ng summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people.
3: Kasalukuyang nasa The Hague, Netherlands si VP Sara upang dalawin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakadetene pa rin sa International Criminal Court o ICC Detention Facility. Samantala, binatikos naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang SONA dahil hindi umano nito natugunan ang mga matagal ng issue ng korupsyon. Ayon kay Congressman Duterte, dapat panagutin ang lahat ng sangkot sa korupsyon, anuman ang apelyido o posisyon. Giit nito, hindi awa ang hinihingi ng publiko, kundi katotohanan, pananagutan at hustisya. Sinabi rin niya na hanggat hindi nasasagot ang mga tanong ukol sa flood control projects, PhilHealth at Maharlika Fund, mananatili umanong kulang ang mensahe ng Pangulo. Tinawag naman ni Senator Amy Marcos na panibagong budol ang pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na malapit nang maisampa ang mga kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay ng investigasyon sa mga flood control project. Kinwestiyon din niya kung bakit mas mabilis umanong umaabante ang mga kaso laban sa mga kritiko ng administrasyon kaysa sa mga kaalyado nito. Buwelta naman ng palasyo sa mga naging puna sa sona ng Pangulo. Nananatili umano ang Pangulo sa nauna na niyang sinabi na wala itong kinikilalang sinuman sa pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian.
5: Marami masyado agad judgmental. Kasi even before sinabi naman ng Pangulo na wala po siyang kikilalaning kulay, walang kaalyado, walang kamag-anak, kung saan lang po dadali na ebidensya. At ito naman po ay nasa kamay na rin po ng Office of the Ombudsman. Kung ano po makikita nila mga ebidensya, ay igagalang po natin.
3: Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
2: Right, maraming salamat po UNTV News and Rescue. Maraming salamat po sa inyong balita po para sa amin. Till next time, and you're here at 104.7 Gibson FM, your community connection, your community radio. Till next time mga kapatid, maraming salamat po and God bless.
0: Gippsland FM!
6: Magandang, magandang gabi, mga Double Cubs, Kabarangay, Double Cubs G, mga binatid po ng inyong Kabarangay Chairman, Fred Boulder, na nag-iimbito sa inyo dito po sa Gippsland FM 104.7 Filipino Radio.
0: Gippsland!

0: Gippsland FM.
1: Okay, mula naman po ito sa Billionaire News Channel. Apat na property sa Forbes Park, ibinunyag na bagsakan umano ng kickbacks ni Martin Romualdez. Pakinggan po natin sila ng tayo may malaman. At maraming salamat po at welcome po sa Gibson FM, ang Billionaire News Channel. Narito na po sila, take it away po.
2: Patuloy ang paggalgal ng Billionaire News Channel sa inihaing supplemental complaint ng Special Panel of Investigators ng Ombudsman laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Bukod sa bagsakan umano ng mali-malitang kickbacks sa flood control scandal, nabanggit sa dokumento na ilang kumpanya din umano ang ginamit ng kongresista bilang daanan ng pera. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joan Manalo.
3: Patuloy na nadidiin si dating House Speaker at ngayon late 1st District Representative Martin Romualdez bilang central figure sa likod ng multi-million peso flood control scandal. Pandarambong kung tawagin ng Special Panel of Investigators ng Office of the Ombudsman ang umano'y pagkakadawit ni Romualdez sa katiwalian sa flood control projects ng DPWH. Base sa 104-page supplemental complaint para sa preliminary investigation ni Romualdez at iba pang co-respondents, kabilang sina dating House Appropriations Chair at ako Bicol Partalist Representative Zaldico at abogadong si Jose Raulito Paras, apat na properties anya sa loob ng Forbes Park at isa sa Aguado Street malapit sa Malacañang, ang umano'y nagsilbing drop-off points o bagsakan ng bilyon-bilyong kickback para kay Romualdez. Base sa mga sinumpaang salaysay ng mga dating security personnel ni Ko na ginamit bilang ebidensya ng Special Panel of Investigators, naging bagsakan umano ng mga maleta, expandable envelope at mga paper bag na naglalaman ng pera ang apat na residential address na nakadikit sa pangalan ng mga Romualdez. Ang mga ito ay ang 42 McKinley Road, 30 Tamarind Road at 40 Nara Road sa Forbes Park, Makati at isa sa Aguado Street sa Maynila. Nakarehistro ang property sa 42 McKinley Road kay Romualdez at sa asawa nitong si Tingog Partalist Representative Yeda Marie Romualdez, habang kinumpirma naman sa isang 2022 newspaper article ni Philippine Ambassador to the US Babe Romualdez na pagmamayari ng dating House Speaker na kanya ring pinsan ang Aguado property. Natukoy naman ng mga investigador ng Ombudsman ang beneficial ownership ni Romualdez sa 14 Nara at 30 Tamarind properties base sa isinagawa nitong corporate paper trail. Idinitalya rin anya ng mga naging dating security personnel ni Ko sa kanilang sinumpaang salaysay na 15 to 25 million pesos umano ang nilalaman ng mga maliliit na maleta, 30 to 40 million pesos naman ang laman ng medium-sized luggages, at 50 to 70 million pesos ang nasa loob umano ng malalaking maleta. Ang mga perang ito ay tinatawag ng mga tauhan na basura. Bukod pa sa usapin ng kickback at deliveries, gumamit umano ng ilang corporate entities si Romualdez bilang conduit o daanan ng pera. Ang mga ito ang Golden Pheasant Holdings Corporation, Clear Spring Holdings Corporation, Bright News Corporation, Bravos Holdings OPC, at Valiant Consolidated Resources Incorporated. Ayon sa mga prosekutor, nakadikit umano ang mga naturang kumpanya kay Paras na fraternity brother din ni Romualdez dahil mayroon itong majority ownership stake sa mga ito. Inihain ang supplemental complaint affidavit para gumulong na ang preliminary investigation kaugnay ng mga kasong plunder, direct at indirect bribery, graft at money laundering na niluluto laban kina Romualdez at Co.
4: So ang complaint ay nanggagaling po sa fact-finding teams natin, tsaka siya papasok sa preliminary investigation na ang naghahawak pa rin yan ay mga tao dito pa rin sa Office of the Ombudsman. Ngayon, dahil reasonable certainty of conviction ang ating threshold of evidence, ay kailangan mas diligent po ang ating investigators para po makuha ang bawat elemento.
3: Ayon sa Ombudsman, sangkot umano si Romualdez at Co. sa isang malawakang sabuatan para makalikom ng tinatayang 56 billion pesos in ill-gotten wealth mula 2022 hanggang 2025. Patuloy namang naninindigan ang kampo ni Romualdez na handa silang harapin ang kahit anong kaso laban sa dating House Speaker. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Billionaire News Channel.
1: Okay, maraming salamat po, Billionaire News Channel. Until next time po, nakakaloka, ano? Grabe, sana all. Well, nandito kayo sa Gibson FM 104.7, your community connection, your community radio. Please don't go anywhere. We'll be right back. Thanks again, Billionaire News Channel.
0: Gibson!

0: Okay, narito naman po ang UN News and Rescue. Kontrasona, nakatakdang ilatag ng mga minority senators. Ayan po, papakinggan natin yan with Jed Neresina mula sa UN TV News and Rescue. Pakinggan po natin sila. Take it away po at maraming salamat po.
1: Jed, sino-sino ba ang inaasahang magkokontrasona mamaya sa sesyon ng Senado?
2: Jun, mamayang hapon, inaasahan nga natin na kapag nagsimula na itong sesyon ng Senado ay ilalahad ng ilang senador yung kanilang mga kontrasona o reaksyon dito sa katatapos lang na State of the Nation address ni Pangulong Marcos Jr. So kabilang doon sa mga nakatakdang maglahad o magbahagi ng kanyang talumpati ay si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Tapos ang ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakatakdang ilahat ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang kanyang kontrasona. Ang kontrasona ay isang tradisyon sa Senado kung saan binibigyan ng pagkakataon ang minority senators na magbigay ng reaksyon at tumugon sa mga pahayag ng Pangulo tungkol sa kasalukuyang estado ng bansa. Nauna nang sinabi ni Senator Cayetano sa kanyang Facebook Live bago pa man ang sona na nananawagan siya sa kanyang followers sa social media na ibahagi ang mga paksang nais nilang talakayin sa kanyang kontrasona. Ngunit bago pa man ang pagbibigay ng talumpati o ulat sa bayan ni Pangulong Marcos Jr. kahapon, binanggit na ni Senator Cayetano ang ilang issue na dapat masagot. Isa na rito ang tinawag niyang undeclared martial law.
3: Kung hindi man, we're nearing that. Diba? Kung vlogger ka, nakakampi, wala naman cyber libel, wala namang warrant ka agad. Pagkakalabang ka, nandiyan na kaagad. Diba? You also ask your editors, your owners of the networks, yung pressures kung meron o wala. Kayo makakasagot niyan. Pero sa business at sa politika, even sa religious leaders, mga nakakausap ko, nakikita at nararamdaman nila na sana hindi. So one big assurance is paulit-ulit sabihin ng Malacanang na may election sa 2028, walang tsa-tsa, hindi i-abolish ang Senado. No, and one way to ensure that is yung numbers. To say na 2/3 is really 16. Kasi nagsimula yan sa 12 is 13 eh. Diba? Tapos ngayon, first few days sinabi nga 16. But then may mga gumagalaw na questionin nyo na sa Supreme Court. O kaya tignan natin. O kaya agahan natin yung pag-ano nito. No? So, it's dangerous time.
2: June, ngayong araw, wala nang nakaschedule na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil nauna nang ipiniliwanag ni Presiding Officer Senator Judge Francis Cheese Escudero na kaya ipinagpaliban muna nila yung paglilitis ay para bigyang daan itong sesyon ng Senado at para mailahad ng mga senador, particular na ng minority senators, yung kanilang kontrasona o kung ano yung mga naging reaksyon nila dito sa talumpati ng Pangulo. Bukod nga kay Senator Cayetano, abangan natin sa sesyon mamaya kung may iba pang senador na tatayo para maglahad ng kanilang manifestation o kaya naman ay magtalumpati o kaya magbigay lamang ng maiksing reaksyon kaugnay sa katatapos nga lang na sona ni Pangulong Marcos Jr. Ayan, muna update mula rito sa Senado. Balik sa inyo, Jude.
1: Maraming salamat, Jed Neresina.
0: At yan, narinig natin ang UN News and Rescue. Maraming salamat po sa inyong balita po para sa amin. Till next time po, God bless. Keep smiling.

0: Gippsland FM.
1: Okay, dumako na tayo ulit sa Billionaire News Channel. Martin Romualdez nagpahayag ng reaksyon sa 5th sona ni PBBM sa gitna ng mga aligasyon. Agenda News, eto na po sila. Take it away po at maraming salamat po.
2: Iginagalang daw ni former Speaker Martin Romualdez ang naging pahayag ni PBBM sa kanyang 5th sona. Pero para sa ilang opisyal, di pa rin daw sapat ang panindigan ng Pangulo laban sa korupsyon. Yan ang agenda report ni Joash Malimba, nagulat ng live. Mula sa Batasan, Joash, anong update?
3: Willard, no show ngayong araw si former House Speaker Martin Romualdez sa plenary ng Batasan Pambansa sa gitna ng 5th sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Parte ng unang bahagi ng talumpati ni PBBM ang pag-address sa mga reklamong nakahain laban kay Romualdez sa Office of the Ombudsman kaugday ng kanyang umano'y pagiging central figure sa flood control corruption scandal. Ayon kay PBBM, masakit man ito para sa kanya, nasa punto na anya na posibleng paghahain ng patong-patong na kaso laban kay Romualdez. Paninindigan niya, hindi siya pangulo ng kanyang pamilya o mga kaibigan kundi ng bansa. Una nang itinanggi ng kongresista ang mga alegasyon. Para kay Navota City Congressman Toby Tiangco, bagaman wini-welcome niya ang pahayag ng Pangulo, it could have been improved daw. Paninindigan niya, dapat ay nagpakita ng mas matinding paninindigan ng Pangulo sa pagpapanagot ng mga may kasalanan, miyembro man ito ng kanyang pamilya.
4: Yun naman yun eh. Sinabi na ng ombudsman na papayagan ng kaso. Kung ako yun, mas maganda kung sinabi niya na dahil lumabas na yung former speaker ang may kasalanan, kahit pinsan ko yan, dapat lahat, the full force of the law must be done to him. Dapat yun ang sinabi niya eh. Kung ano yung nararapat na parusa, kahit pinsan ko yan, dapat gawin sa kanya at walang exempted. No, number one yun. Number two, total, nahandyan eh. Hinahanap na lang yung mas maraming ebidensya eh. Dapat nanawagan siya doon sa mga sa executive branch, government agencies under him na sabihin, ngayon, inuutusan ko lahat na mga sangay ng gobyerno na may alam sa katiwalian na ginawa ni former speaker, tumulong kayo at ilabas yung ebidensya dahil sinasabi ko, hindi ko siya pro-proteksyonan. At dapat siyang managot. Dapat ganun eh. Ito medyo kapos eh.
3: Dagdag pa ng kongresista, mahalagang maipakita sa taong bayan ang pagkakaroon ng hustisya sa flood control scandal sa gitna ng bumababang survey ratings ng Pangulo.
4: They should have concentrated on that part because if you look at the Pulse Asia survey, 30% of 29.8, ang gustong marinig yun, di ba? So they should have come out stronger.
3: Suportado naman ni Senator Erwin Tulfo ang naging pahayag ng Pangulo, lalo na ito aniyang nais marinig ng taong bayan.
5: I believe that's what the people wanted to hear kanina. Na kahit na pinsan niya, nagkamali sa kapasuhan niya. So, yun yung sinabi ng Pangulo. Sabi nga niya, nakakalungkot, di ba? Dahil pinsan niya yun, pero no choice siya kundi kasuhan because that's what the people are asking for. And bahala na po si Speaker to defend himself in the, before the ombudsman. Pero din po yung mga ibang congressman, kung nagtataka kayo, bakit wala mga congressman? DOJ po ang may hawak. Kasi si ang ICI po nag-imbestiga sa mga congressman at mga kontrakto.
3: Nagpahayag din ng suporta si DPWH Secretary Vince Dizon sa flood control corruption scandal statement sa sona ni PBBM. Anya, malinaw ang mensahe ng Pangulo na kailangan may managot, mapapamilya man o hindi. At dapat ay magtrabaho na ang mga kawani ng pamahalaan. Ayon naman kay NBI Director Melvin Matibag, handa silang maghain ng warrant of arrest laban kay Romualdez. Oras na maisampa na ang kaso sa Sandigan Bayan. Willard, sa isang statement, sinabi ni Romualdez na masakit man sa kanilang pamilya ay ginagalang niya ang naging pahayag ng kanyang pinsan. Sang-ayon din daw siya na gawin ang tama sa pamamagitan ng pagsunod sa proseso at hayaan na ang magsalita ay ebidensya. Yan muna ang latest dito sa Batasang Pambansa. Balik sa'yo, Willard.
2: Maraming salamat, Joash Malimban, nag-uulat ng live mula sa Batasan.
1: At yan po, narinig natin ang Billionaire News Channel. Talaga naman, ano, ay nakakaloka. Narinig nyo yung mga nagtatanggol kay Martin Romualdez. Lalong-lalo na si Erwin Silvestre Tulfo. Ay nako, nakakabaliw ang Pilipinas. Nakakaloka talaga. Anyway, nandito kayo sa Gibson FM 1.7. Your community connection, your community radio. Please don't go anywhere. We'll be right back. Thanks again, Billionaire News Channel. Till next time.
0: Gibson FM.
6: Magkano po ito?
7: 50 lang, fresh. Pero po, 3 kilo.
6: Wow, 35 pesos.
7: That's a big... Our electricity is only 500 pesos.
8: Right. It's enough for the family this week.
9: Yes, now we can buy the groceries.

0: Alright, narito naman po tayo sa DZR 1026 News and Current Affairs. BP Sara, nagbabala na sa hinaharap ng bansa, dapat tayo mapagmatsyag at makialam. BP Sara, the rate that this dictatorship is going, we do not even know if there will be election on 2028. Mula po sa The Hague, Netherlands, at courtesy po ni Alvin Dave Sarsare, maraming salamat po. Narito na po ang ating mahal na BP Sara Duterte. Pakinggan po natin. Take it away po. At maraming salamat po, my dearest BP Sara.
1: Vice President Inday Sara Duterte, welcome back to the Netherlands. Kamusta po kayo, ma'am?
2: Thank you for the welcome, and I welcome as well our mga kababayan na galing sa iba't ibang bansa na nandito sa Den Haag. I'm okay, walang problema.
1: VP Inday, I think a lot of people wants to know, kamusta po ang inyong ama, ma'am? That's the burning question naman all the time.
2: Okay lang naman siya, wala pa siyang problema. We had a productive discussion about politics. So ang gusto lang, ang naubos yung oras namin sa katatanong niya sa estado ng politika sa Pilipinas.
1: Ma'am, it seems that notably 30 minutes early yung pag-out niyo, ma'am. Is this a new development? Kasi 2:45 pa man, ma'am, mga wala pa nag 3 o'clock.
2: 1:30, 2:30. Oras
1: naman, 2:44 pa, ma'am.
2: 2:44
1: pa, ma'am.
2: 2:44, so 15 minutes early.
1: Mga 20.
2: Walang kabantay. Walang kabantay.
1: Okay. But everything is okay naman so far, ma'am.
2: More dating halito, no?
3: Wala ka, VP.
2: Actually, nag-chismis magod mini PR ni kaganina. Tapos, suti na ang security na I have to go. And then, PRD requested 5 minutes extension para lang mahuman ang chismis ba. But said no, not today. But on any other day, yes. So I was thinking maybe, I don't know.
1: Okay.
2: I do not know. Kasi na siya lain na schedule pa.
1: Okay. VP Inday, yung recently concluded mo na meet and greet sa London, nakita ng buong mundo na solid talaga ang suporta sa iyo ng taong bayan. That's basically the trust and confidence of overseas Filipino workers just for London alone. How do you feel, ma'am, seeing that particular crowd?
2: Well, heartwarming at nakakaiyak dahil karamihan sa kanila kapag na face-to-face na, ang una talaga nilang tanong is kamusta na si Tatay Digong. At kung hindi man yan, ang sinasabi ay ipaabot mo yung aming pagmamahal at pagdarasal kay Tatay Digong. So, karamihan talaga doon yung kanilang pangungulila kay President Duterte.
1: VP Inday, in as far as a positive development is concerned, yung results sa dalawang survey na po, Pulse Asia and SWS, talagang nakikita na yung trust and confidence and your ability to lead in as far as being the Vice President of the Republic of the Philippines is concerned has resonated to the millions of Filipinos. So how do you feel, ma'am, na steadfast, steady, strong pa din ang suporta sa iyo ng mga Pilipino in comparison to what is alleged by some?
2: On that point, I am truly blessed, no? Favored ako ng Diyos sa ganyan na bagay. Hindi ako makapag-explain sa mga surveys dahil hindi ko naman alam paano yung ginawa o kung sino ang nagpagawa niyan. Pero lagi lang talaga ang sinasabi ko kapag merong survey na lumalabas ay nagpapasalamat ako sa patuloy na pagtitiwala ng ating mga kababayan sa akin, sa aking mga kasamahan sa OVP, at syempre sa aming opisina.
1: VP Inday, on a different matter, were you able to watch or perhaps read a transcript of the State of the Nation's address ni BBM?
2: Hindi ako nanood ng SONA like last year, and wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man lang summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people.
1: VP, marami po ang nagtatanong, how do you maintain the radiant glow na talagang shining, shimmering, splendid ka talaga?
2: From SONA to beauty and wellness, I get to
1: Kasi ma'am, ang dami nagtatanong, ma'am, how do you keep such a radiant glow knowing na kabilang kanan yung atake sa iyo, ma'am, may it be personal or political?
2: Hindi ko lang alam ha, sandali lang. Gusto ko lang matanong kung hindi ba ganito ang glow ko noon 2022?
1: Actually, mas, ma'am. Mas grabe. Yes.
2: Wala man kasing difference sa akin simula nung 2022 hanggang ngayon. Siguro nadagdagan lang yung skincare kasi nga. Kasi nagkakaedad, di ba? Pag mahirap na pag 38 ka lang, tapos namumukha kang 68. Kaya,
3: guilty mapuntaan namin.
2: Ma'am, wala akong pinapatama. Kasi meron tayong kilala na 68 pa lang pero mukha ng bangkay. Tama, nanakilang na! Wala naman nagbago sa akin, ma'am, simula noong 22 and 22, in fact, before 2022. Pareho lang yun. Yun lang na mas meron na akong awareness ngayon sa aging ng mukha. Kaya meron ng mga...
4: sunblock, ma'am.
2: Meron ng mga... yung sinusulat ng dermatologist na skincare.
1: Ah, okay. VP, meron bang gustong ipa... hatid si former president sa mga Pilipino, ma'am, na alam niyo naman talaga, ma'am, we have been doing this for more than a year but strong and steady pa din. In fact, ma'am, on Wednesday we actually have a gathering prepared to echo the voice of Filipinos from all over the world.
2: Yes, meron tayong rally sa Wednesday, July 29, sa harap ng ICC, and this is a free Duterte Now rally. And we will talk about the injustice that was done to President Rodrigo Duterte. Pinaalam ko ito kay President Duterte at sinabi ko sa kanya na I do not think this will help your case since from previous rallies, napapansin namin na kinukuha ng ICC yung mga sinasabi natin at ginagawa nilang basihan sa kanilang mga desisyon. And then he said na bakit pa kayo mag-rally? What for? Yeah, sabi ko, para lang malabas namin yung galit namin at marinig ng buong mundo yung galit ng mga Pilipino sa ginawa sa iyo. And then sabi niya, okay, bahala kayo kung yan ang gusto ninyo. But I warned him that it will not help his case and he said na, okay, no, kung ano yung gusto niyo.
1: And you, ma'am, as our hope, the torchbearer for the light na makikita namin sa 2028, the future President of the Republic of the Philippines. Yes. What's your message to your supporters, ma'am, na talagang lalaban hanggang sa dulo para sa bayan?
2: On that note din, no, I am truly blessed kasi simula noong 2016 hanggang 2019, midterm elections ng presidency ni PRRD. Noong 2022, 2025, pinakita din yon ng mga tao yung kanilang suporta. Hanggang ngayon, nandyan pa rin yung pagtitiwala at suporta ng ating mga kababayan. In fact, hindi lang yung kanilang suporta, hindi lang siya na parang, oh, gusto ko siya, sinusuportahan ko siya. Marami sa ating mga kababayan yung nagdarasal talaga gabi-gabi para we pray for Inday Sara, we pray for the Duterte family, we pray for President Duterte. At hindi ko alam kung saan nanggagaling yung ganyan kalakas na pagtitiwala at paniniwala ng ating mga kababayan. Pero kami, tulad ko, ako tuloy-tuloy lang talaga ako sa trabaho ko. Kung ano yung mandate ng Office of the Vice President, apart from being the Vice President, apart from the Vice President being a constitutional successor, kung ano yung mga merong budget na mga programs and projects sa loob ng aming opisina, yun lang din at yun lang ginagawa namin.
1: VP Inday, on behalf of the Filipino all over the world, asahan niyo po ang suporta namin sa 2028. Yes. Duterte!
2: Dapat tayo maging mapagmatyag. Dapat tayo makialam. Dahil sinabi ko na nga noon, di ba, we do not know if we still have a country by 2028. Oh. At the rate that this dictatorship is going, we do not even know if there will be elections on 2020.
3: We just keep praying, ma'am.
2: Kaya, yes, ma'am. Yung nauna, kasal. Tapos, pangalawa, kailangan talaga tayo makilahok, makialam, pumuna sa ginagawa ng administration.
1: Maraming salamat. Question ka?
3: Ma'am, question. Last year, sana po ni PDBM. Nabanggit po niya yung mahiya naman tayo. And then, according to him, ma'am, he's the na-exposed about corruption, especially po sa flood control scheme. And then, sabi po niya, wala daw po administration ng mga nakaraan ang nagawa. Ang may nagawa po po dito, siya lang daw po ang may mga napakulong and then may na-prose na
2: ato. Wala naman siya napakulong sa flood control scandal eh. At saka, ang sinabi niya na mahiya naman kayo, it was a PR stunt na sinali nila yung linya na yon sa speech niya na nag-backfire dahil ang katotohanan naman kasi talaga, ghost projects yung flood control kung hindi man substandard, unfinished or substandard projects. No? So, sinasabi niya na lang yan ngayon. Na parang ako yung nagsabi ng mahiya naman kayo para mailayo niya yung sarili niya doon sa flood control scandal. Unfortunately, hindi niya pwedeng gawin na ilayo niya yung sarili niya doon sa korupsyon, sa flood control scandal. Kasi siya yung pumirma ng budget. Yan yung inuulit-ulit ko na it is doon sa pag-file ng impeachment case sa kanya. Yun yung impeachable offense ko. Nagpumirma ka ng budget na alam mo madaming insertions. Na alam mo yung NEP mo, hindi na siya yung lumabas na gaa. At kahit pa man

0: nila, ako yung presidente na nagsabi na mahiya naman kayo at ako yung presidente na nagpakulong dahil wala namang nakulong na walang nakulong na mga tao na tumanggap ng mga maleta na galing sa flood control scandal.
1: Kanina sa zona po niya, nabanggit po niya na malapit na daw, or kakasuhan na daw po si Romualdez at may mga congressman na po na parang magsiserve na po na sila ng warrant po sa mga congressman na involved po sa flood control scandal.
0: Di ba yan din yung sinabi niya last year, bago mag-December may makukulong na? So meron bang makulong bago mag-Christmas?
1: Wala.
0: So huwag niyo na expect na makulong yung dating speaker o mga members ng House of Representatives. Huwag niyong balik na lang tayo sa 20 pesos ang bigas.
2: Yes.
0: Diba? O di, balik tayo sa akin. Sa akin na lang. Dalawa lang ang hiningi ko eh. Nung pumayag ako na tumakbo katandem niya bilang kanyang vice president. Yung isa doon, buwan pa lang hindi na niya sinunod. Wala pang one year. Isa lang yon. Related lang yon sa pakiusap ko sa kanya. So, kailangan kong gawin gabi-gabi para sa aking mga anak kasi bata tayong mga anak ko. Wala siyang, hindi niya tinupad. Sige, sabihin na natin, no, personal yan eh. Pwede naman hindi to pa rin yan, eh. Okay, fine. Doon tayo sa 20 ang bigas. Tinupad ba hindi?
3: Okay.
0: May makukulong before Christmas. Tinupad ba hindi?
2: Wala.
0: So bakit pa kayo naniniwala at nanonood ng sinuna?
2: Correct.
4: Pipiinday, maraming salamat po, ma'am.
5: Ayan, narinig natin ang ating BP Sara. Maraming salamat sa iyo, Alvin, na nasa The Hague po sila at ang ating mga kababayang Pilipino dyan sa The Hague. Ayan, sana nga talaga, nako, talagang sinabihan na nga tayo, diba? Maging mapagmatsyag, lagi ko sinasabi niya, makialam kayo, lumabas kayo, magsalita kayo kung ano nararamdaman ninyo, huwag nung itago yan sa dibdib nyo, ilabas ninyo kung meron kayong nararamdaman hindi maganda sa gobyernong ito para marinig naman ng gobyerno na ito nang magawa nila ng paraan ang ating hinihiling. Kasi kung lahat tayo ko-quiet lang, ay naku, matutupad yung kanilang martial law, yung dictatorship, nagdidiktahan na nga tayo ngayon pa lang eh, diba? O paano pa pag talagang wala kayong ginawang pagsasalita or, you know, pakikialam, sabihin nila, ay wala naman pakialam yung tao, okay, so sige, go lang tayo sa ginagawa natin. Hindi pwede yun, di ba? Kasi kakagogogo nila, ubos naman ang pera ng taong bayan. Ubos ang kaban ng bayan. At narito po kayo sa Gibson FM 104.7 Filipino Radio Program, Your Community Connection, Your Community Radio. Again, maraming salamat sa iyo, BP Sara. Mag-ingat ka ha. Wherever you go, please take care. Okay? May God be with you. May God bless you. And of course, we love Tatay Digong. Please tell him that we love him so much and we miss him. Sana nga talaga makauwi na siya. Sana talaga ay mangyari ang ating lahat na kahilingan na makasama na ninyong pamilya sa Davao ang ating Tatay Duterte. Narito po kayo sa Gibson FM 104.7. Please don't go anywhere. We'll be right back. Thank you po sa DZAR 1026 News. Gibson!

0: Gippsland FM.
1: Okay, dumako na po tayo sa ating SMNI Digital. Narito po ang kanilang topic. Pax Silica US ang makikinabang kaysa sa Pilipinas. According ito kay Dr. Batu. Atin pong itong pakinggan nang tayo may malaman. Take it away po at maraming salamat po.
2: Sa palagay ko, itong ginawa ni Donald Trump na ito, hindi nila masyado pinag-isipan ito at nangyari, nagkakaroon na yung epekto sa atin. So as far as our foreign policy goes, sa palagay ko is misguided. No? Kasi nga, ang dapat dyan is a foreign policy na dapat makinabang ang taong bayan, makinabang ang mga Pilipino. Hindi dapat makinabang ang Estados Unidos. Pero sa nakikita ko ngayon in terms of our foreign policy, and including na rin yung Pax Silica Admar, eh sa palagay ko, yan eh mas makikinabang dyan ang Estados Unidos kaysa sa ating bansa.
3: Usapan na natin yung taripa, no? Sa mahabang panahon, lalo na sa panahon po ng Marcos administration, sinasabi magandang relasyon natin with Estados Unidos. Medyo pumangit dito po sa China. Pero parang hindi nagtutugma, Doc, no? Kasi nung unang part pa, di ba, pinatawan tayo ng mataas na taripa ng Estados Unidos, no? Marami tayong mga in-export sa Estados Unidos. Tapos naging kalaunan, parang konti lang yung ibinaba, no? Compare sa ating mga kapitbahay na hindi na pumunta doon sa Amerika para makipag-usap sa presidente through ano lang, tawag-tawag lang. Ngayon, after ng pagtawag naman ni President Donald Trump, abay, pinatawan tayo ng 12.5% na taripa dahil sa kung anong issue yun, yung sa forced labor ba yun na Doc. So parang dito ba yung ating foreign policy? Tama ba yung tinatahak natin na siyang makakatulong dapat sa ating ekonomiya, Doc?
2: Actually, matagal na natin pinag-uusapan yung Atmar na yung ating foreign policy ay hindi tugma sa mga polisiya related to our economy and economic development. So kagaya halimbawa niyang over-reliance natin sa Estados Unidos as a trading partner, problema yan. Alam mo, Admar, yung mga ibang bansa, even Canada, is already diversifying its trading relations. Kumbaga, nagsisimula na rin kami rito na medyo, hindi naman humiwalay sa Amerika, no, in terms of the economy, pero maghanap na ng mga ibang mga markets. Ganon din dapat ang ginagawa ng Pilipinas. Actually, mas dapat natin ginagawa yun kasi nga, we are a small economy and we rely so much on international trade. So, kumbaga, ang dapat na ginagawa ng ating gobyerno is to find other partners, no, na hindi ganyan na magpapatong ka ng 12%, no, out of a flimsy reason, kagaya halimbawa ng forced labor. Eh, alam naman natin sa Pilipinas, Admar, na may mga batas tayo na related sa forced labor, no? At sinusunod naman 'yan sa ating bansa, no? Yung mga ini-export natin na mga produkto, eh hindi naman siguro dumadaan 'yan sa mga forced labor, no? So kumbaga, sa palagay ko, itong ginawa ni Donald Trump na ito, hindi nila masyado pinag-isipan ito at nangyari, nagkakaroon na yung epekto sa atin. So as far as our foreign policy goes, sa palagay ko is misguided. No? Kasi nga, ang dapat dyan is a foreign policy na dapat makinabang ang taong bayan, makinabang ang mga Pilipino, hindi dapat makinabang ang Estados Unidos. Pero sa nakikita ko ngayon in terms of our foreign policy, and including na rin yung Pax Silica Admar, eh sa palagay ko, yan eh mas makikinabang dyan ang Estados Unidos kaysa sa ating bansa. As far as our foreign policy goes, and by extension, kasi nga yung economic policy natin related sa foreign policy, ang nangyayari dyan is nakokompromiso yung pag-unlad ng ating bansa.
3: Opo, napag-usapan na natin yung Pax Silica at ang mga semiconductors po, yung talagang number one tayo sa produkto na ini-export natin at kabilang ang Estados Unidos sa atin, no, kung di ako nagkakamali. Pero yun nga, tinaasan din yung taripa. Di mo maintindihan kung tumutulong ba sila or parang para sa kanila ang itong Pax Silica na issue na ito po, Doc.
2: Sa palagay ko, Admar, I think what the Americans want is the Philippines to negotiate. Kasi ganyan yan eh. Kapag ka nag-impose sila ng tariff, it's a signal na mag-usap tayo. So ang dapat na ginagawa dyan ng ating gobyerno is patuloy nilang kausapin ang Estados Unidos para posibleng mag-negotiate, no, ng mas magandang deal. Pero dapat din sa deal na yan ay hindi natin i-sacrifice ang ating ekonomiya at ang ating kinabukasan, no? Kagaya halimbawa ng Pax-Silica, Mar. Sa palagay ko, isa sa mga gagawing levers yan ng gobyerno in terms of negotiating with the Americans. So halimbawa, baka posible na sabihin nila na tanggalin nyo na yung taripa pero papayag kami na yung Pax-Silica, ituloy-tuloy na natin yan. May mga valid concerns kasi, Admar, din dyan sa Pax-Silica, kung may oras tayong pag-usapan yan, ano? Kagaya sa issue ng environment, sa mga indigenous people, may mga issue dyan eh. So, kumbaga, sa palagay ko, no, baka magamit itong Pax-Silica as a negotiating lever or bargain in exchange for these tariffs. Sana wag naman. Kasi yung issue ng Pax-Silica, Admar, may long-term implication yan sa ating environment at sa ating ekonomiya at doon sa mga komunidad, no, dyan sa may malapit sa nuclear kapag ka nagtuloy-tuloy yan.
3: Opo, maari din ba na kaya ganito rin yung hakbang ng Pangulo ng Estados Unidos ay dahil parang hindi pa yata siya napagbigyan? Hindi ko alam ha kung anong update noon kasi last time na nanood ako ng balita sa Estados Unidos, talagang pahirapan sa kanila na makarequest ng budget for defense, no? Kasi talagang binusisi sila ng husto kasi kung pagbabatayan yung mga paunang statement nila, nagwawagi na raw sila. Tapos kung nagwawagi, bakit kailangan pa nila ng karagdagang na mga pondo? Tapos iba-iba yung mga statement. Maring hakbang din ba ito ni Trump para at least masabi niya na, meron pa rin tayo, sa panahon ko pa rin, meron pa rin tayong, kumaga, tumataas pa rin yung ating kita at ng makarequest ng kinakailangang pondo, Doc.
2: Posible rin yan, Admara, no? Pero ang basa ko sa politika sa Estados Unidos is that both parties, Democrat or Republican, gusto nila pareho ng gera. Kasi sa mga constituencies nila sa Estados Unidos, marami dyan mga distrito ay may mga military base at marami sa mga botante dyan ay mga veterano at mga sundalo, pamilya ng mga sundalo. So as long as there is war going on elsewhere, may military industrial complex, gumagana yung kanilang military industry. Gumagana yung ekonomiya nila. Kasi ganun yung struktura ng kanilang ekonomiya, Admar. They are heavily dependent in terms of pag magkakaroon ng gulo sa ibang lugar. So kumbaga, Admar, kapag ka merong conflict kaya sa Middle East o kaya sa Ukraine, that is good for their economy. So makikita mo, kapag ka matubal ang lagay ng kanilang ekonomiya, kapag ka nagkaroon ng gulo sa ibang lugar, that would spark economic activity internally. Maganda yun para sa kanila. Now, as far as the budget goes, I think what is going on here is that the United States is actually spending a lot in terms of the war. No? Kumbaga, yung kalaban kasi, Admar, yung Iran, asymmetric yung kanilang approach sa pakikipagdigmaan. So, kumbaga, yung mga drones, ang cost nun, mga nasa mga $40,000 to $50,000 ang isa, ang ginagamit ng Estados Unidos para papagsakin yung mga drones na yon, mga missile na nagahalaga ng milyon. So kumbaga, kung ganun man lang na asymmetric ang gera natin at warot attrition niya, natatagal yan, mas maraming dolyar na kinakailangan ng Estados Unidos. So dyan makikita mo, Admar, yung sustainability ng gera. No? Pero sa palagay ko dyan, itong gulo sa Middle East, hindi pa, malayo pa ito, Admar, na ma-resolve. Kasi gusto rin ng Estados Unidos na magkaroon ng gera kasi nga that sustains their economy. At tumataas ang presyo ng produktong petrolyo and we know that the United States is an oil producer. So kumbaga meron din tayong dapat na makita dyan. Kumbaga, if we go deep enough, no, makikita mo yung mga underlying reasons na sa palagay natin na kung bakit itong gerang ito ay magtutuloy-tuloy pa rin. Kasi may economic may economic explanation ito eh. Kung bakit pa rin magtutuloy-tuloy itong gera. Pero tama ka, no? Hirap ang US ngayon in terms of financing the war, but I think, no, ginagawa nila dyan is mag-imprenta ng mas maraming dollars, tataasan nila yung kanilang credit limit. They can do that artificially, you know. That is the benefit of being a superpower. And yet, ang problema, Admar, they are an empire in decline. So we know that already.
3: Opo, and possible po ba na kaya nabubuksan din itong issue sa Pax-Silica dahil maaring gamitin din ito for sa sona ng Pangulo ngayon? And Ano po yung parang pinaka-significant talaga na nagawa under Marcos administration? Yung kumbaga pinaka-proyekto na may impact sa ekonomiya po ng ating bansa?
2: Okay, doon sa Pacsilica, Admar, mamimension niya ng ating presidente. Kasi ilang araw na natin nakikita yan sa mga balita, no? Makikita natin yung PCO, pinopromote yan. No? So I think that will be part of the State of the Nation address kasi meron daw mga makikreate na trabaho. But then again, mga kababayan at Admar, you have to weigh that in terms of yung benefits and costs. Kumbaga may benefits naman, Admar, kasi may mga trabaho malilikha dyan sa may New Clark City, yung indirect economic activities na makikreate yan. Definitely meron talaga. No? May makikreate economic effect yan. Positive. Pero may negative effect yan, Admar. Ito mo ha, yung itatayo nila ng mga data center dyan at mga industriya, approximately kinakailangan nila ng 6 gigawatt na kuryente. And yet, ang na-produce pa lang nila so far is 500 megawatt na solar power. No, na kumbaga yung source nila solar, 500 megawatts. So saan nila kukunin yung 5.5 gigawatt? Kukunin ba nila yan sa kuryente na pinoproduce sa Luzon grid? Kasi kung mangyari yan, Admar, kukunti na nga yung supply ng ating kuryente at pag umukunti yung supply, tataas ang presyo. Kaya merong narrative dyan, Admar, ng possibility na baka tumaas ang presyo ng kuryente as a result. Sa Texas, Admar, ang ginawa ng governor ng Texas, ang sabi niya ni Greg Abbott, bago kayo magtayo ng data center sa aming state, kailangan mapakita ninyo na maibababa nito ang presyo ng kuryente sa aming estado. Ganon din dapat ang gawin ni Marcos Jr. Hindi na sila dapat dyan na pumayag basta-basta. What they need to do is kung mag-create sila ng mga AI data center dyan, ng mga infrastructure, ang kinakailangan dito, mga kababayan, is maibaba nito ang presyo ng kuryente para sa ating mga kababayan. Hindi lang yan, Admar, yung tubig. Sa tubig, kinakailangan ng mga data center ng napakaraming tubig para mapalamig yung mga infrastruktura na yan, yung mga hardware na sinasabi natin. Eh, kulang na nga tayo sa tubig. Di ba saan nila kukunin yung tubig na yan? Ang sabi ng Basis Conversion Development Authority, I think sila itong nasa screen natin ngayon, sabi nila is meron silang catchment, no? Kukuha sila ng tubig kulan and then i-recycle nila yon. Pero tandaan din natin na over time, nag-evaporate ang tubig. So kahit na-recycle nila yan, kinakailangan nilang i-replenish yon. Saan nila kukunin yan? Sa local aquifers? Kukunin nila yan saan? Sa mga dam na malapit dun sa area? Eh meron nagbabadyang El Nino, mga kababayan. At alam natin ang El Nino, that will cause drought. So kung magkakailangan ma-address yan, magtatayo ba sila ng desalination plant para makatulong? So aside from electricity, Admar, dapat itong issue ng tubig, ma-address nila ito. Kung magpapayag sila na magkaroon ng Pacsilica dyan sa lugar na yan, dapat makatulong din ito para madagdagan ang supply ng tubig sa ating bansa, lalo na doon sa mga komunidad. At may mga indirect effect pa yan doon sa mga indigenous people. Kasi kung kukunin nila yung tubig sa aquifer, maapektuhan yung tubig na kinukuha ng ating mga IP sa kabundukan. So, kumbaga, Admar, merong negative effects Pacsilica na yun. Dapat timbangin mo rin sa positibo. Di lang yun, Admar, madagdag ko pa bago ko pasa uli sa'yo. Yung sa kaso naman ng China, kasi kapag ka nagkaroon ng gulo with China, yung mga Pacsilica na yan, posible maging target yan, kagaya ng EDCA sites. So kung magiging target yan, kung magkaroon ng gulo with China, kaya anong mangyayari dun sa mga komunidad dyan sa may New Clark City at mga nearby na mga bayan? Magiging target sila kapag ka nagkaroon ng gulo with China. And then finally, Admar, ito pa pala, another effect is yung technology transfer. Anong garantya na itong mga teknolohiya na ito, makikinabang ang ating mga kababayan in terms of training, in terms of matututunan ba natin kung paano tayo mismo magtayo ng sarili nating data center? Would we get to that point? So again, Admar, these are all valid concerns na dapat tingnan ng ating mga policy makers at itimbangin nila yan in terms of dun sa positive effect nitong Pacsilica. No? Sa palagay ko, kung titimbangin mo, Admar, mas matimbangin negatibo dito kaysa sa positibo. Sa palagay ko lang, ha? Kasi nga, marami yung negative effects na maidudulot itong Pacsilica na ito sa atin.
4: Opo. Siguro, Doc, bilang panghuli na lang, sumatotal mo sa sektor ng ekonomiya, paano mo bibigyan ng grado ang performance ng Pangulong Bongbong Marcos Jr.?
2: Ako, alam mo, Jade, sa totoo lang bilang isang profesor, hate na hate ko na magbigay ng napakababang grade. Pero sa kasong ito, Admar, mukhang sa palagay ko kasi 5 taon na si Marcos Jr. Eh, ganito pa rin tayo. So, alam mo, ito yung time na magbibigay ako ng marka, no, na grade na 0. So totoo lang, ayaw na ayaw ko magbigay ng 0 sa isang quiz o sa isang exam. Pero pag nakita ko yung estudyante ko mismo, eh hindi nag-aral, no, o kaya hindi niya inaral yung lesson at nakita ko na palpak yung mga sagot. Si kahit na part marks, wala, eh, part grade, wala, partial grade, wala, 0. Kasi kita mo yung target, hindi natin na-achieve. Kung ano-ano ang ginagawa ng gobyerno. Kumbaga yung mga priority, hindi nila ginawa. Out of the 53 na mga batas na dapat na ipasa, 2 lang. Hindi ba ang inflation mataas pa rin? 0. Sa totoo lang mga kababayan, ayaw ko magbigay ng grade na 0. Pero ito sa kasong ito, hate na hate ko yan. Mas mabigat sa loob ko magbigay ng grade of 0. Pero sa palagay ko, Jade, na justified sa pagkakataong ito ang 0 para dito sa kay Marcos Jr. sa kasalukuyan.
1: Okay, magandang gabi po. Balik po sa atin at yan, narinig natin si Brother Admar, Brother Jade, and of course, Dr. Bato ng SMNI Digital. Narinig din natin kung ang laki ng pakinabang sa atin ng US, ano? Hindi ko na malaman ngayon kung paano talaga susulong ang bayan nating Pilipinas. Meron pang paksilika, meron pang maraming mga dapat inaproban ni Bongbong pero hindi niya inaproban. Tapos dapat marami siyang binanggit sa zona niya na dapat binanggit kung anong nangyari sa flood control project niya na pinaiimbestigahan last year pa. Diba sabi niya nga, mahiya naman kayo. Ano na nangyari doon? Ano nangyari sa ICI niya? Wala siyang report about that. Dapat kasi pag nagsusona ka, i-report mo ang mga ginawa at nangyari nung mga nakaraan mong taon para ma-update ang taong bayan kung nangyari nga ba yun, di ba? Anyways, ano ba ang narinig natin? O, bukod sa pagbibigay niya ng exemptions sa tumikita ng 300,000, tax exempted na sila. Well, may nangyari ba? May sinabi ba siya na anong gagawin natin ngayong El Nino naman ang haharapin natin, di ba? At saka napakalaki ang problema ng Pilipinas kung gagawin niya itong fax na ito na AI station or hub na ito. Mamimiligro talaga ang bayan natin dahil maraming tatamaan yung community ng mga indigenous natin. 4,000 hectares ang kailangan nila dyan, okay? At balak daw nga nila dun sa center nga, dun sa Clark. Diba? New Clark, Pampanga nga yun, tinatawag na nila ngayon. At sige, balak nila talagang bawiin talaga yung Clark Airways eh, diba? So, yun ang nangyari. Ay nako, maliwanag na ka talaga. Hindi ko na alam talaga kung anong sasabihin ko, pero magpapasalamat ako ng bongga-bongga sa SMNI Digital at kay Dr. Bato sa kanyang pagpapaliwanag sa atin ng mga pangyayaring ganap na dapat na ina-actionan ng todo-todo ng ating Pangulo. At of course, parang hindi niya binanggit dun sa kanyang zona kung ano nga ang mangyayari dahil next 2 years, tapos na siya, di ba? Kasi next year, ano na eh, magpa-file na ng candidacy, mag-umpisa na sila mga kampanya. So, ang alam natin talaga ay magkakaroon pa rin ng extension ang kanilang mga posisyon. Kaya kita mo mga kongresista, palakpakan ng palakpakan. Magtataka ka, bakit nagpapalakpakan sila? Ano bang sinabi ni Bongbong? Na para pumalakpak sila. Diba? Dapat yung resulta. Hindi yung hindi pa nangyayari, drawing pa lang, nasa drawing board pa lang, ayun, kinlame na niya. Nakala mo, it's happening na. Okay? Ano nga, bakit natupad ba yung 20 pesos na bigas? Oo, natupad yung 20 pesos na bigas. Pero bukbok naman ang nabibili ng mga kababayan natin. Wala na ba talaga siyang awa? Yung mga expired bukbok, ibibenta mo sa kadiwa. O ano, nasa na yung kadiwa? O diba dati, pinabongga niya yun. Pero wala, nawala na talaga. So, honestly, kaya kung binigyan niya ng zero si BBM, ako nga, natawa nga sa akin yung barkada eh. Dahil lang sabi ko, ang akin, negative 000 na. O diba? Negative 000 pa. Ganun, talagang walang wala talaga sa akin. Para sa akin to ha, my own opinion ito, hindi siya pasado. Talagang dapat talaga, sorry BBM, pasensya na, wala talaga eh. hindi ko talaga makita ang oomph ng inyong paglilingkod sa bayan. Sinira mo po ang bayan namin. Yun lang ang masasabi ko. Talaga kasi kung hindi ka pumayag, hindi mo pinirmahan itong mga ito, hindi mo na sana ipapakulong ang pinsan mo o yung... Bakit hindi mo sinabi yun? Hindi mo sinabi si Saldi ko? Tsaka yung anak mo mismo na binanggit ng mga 18 Marines, bakit hindi mo binanggit yan? Yan ang inaantay ng taong bayan. Na anong ginagawa mo regarding that? Pero may nagawa ka nga pala. Pinakulong mo ang mga taong walang kasalanan. Yung mga taong nag-iimbestiga. Tulad na lang ni Marcoleta, ni Depensor, si Jingo Estrada. Diba? Humarap nga sila dun eh. Tapos bibigyan nyo sila ng kaso na walang bail at talagang tinuluyan yung kinulong. Talagang dire-diretso kinulong nyo. Nasaan ang habag ng Pilipinas ngayon sa mga tao? At saka, nasaan ang justisya? Diba? Hahanapin talaga yan sa inyo. Accountability ka dyan. Walang accountability, transparency. Nasaan? Please, you know, gusto niyo pa po ba yun na magtagal pa ang ganitong pamamalakad? Kayo na pong taong bayan na nakatira dyan ang makakasagot ng mga katanungan ninyo. Okay? Kasi ginusto niya yan eh. Kayo nandyan eh. Kung ayaw niyo, dapat nagsasalita na kayo na para naman naririnig niya nang tigilan niya kasi hindi niya naramdaman na maghihirap. Yung mga yan, magmulat sa pool nung nakasinilang siya, silver spoon na yan, may yaya na yan, kaliwat kanan, at spoiled dyan kasi only son nga yan, diba? Sabi nga ni Super Ate, diba? May sakit nga yan. Dapat umuwi na lang sila sa bayan nila. Dapat doon na lang siya, magpapahinga na lang siya. At asikasuhin na lang niya yung pamilya niya kung sakali. Ang dami naman na lang pera eh. Billion, trillion. Kita mo, magkano dinideliver sa kanya? Dinig nyo naman yun. Nagtago na nga si Saldi ko eh, di ba? Pero nagsiwalat siya. Pero tandaan niyo yung sinabi ni Martin, yung Romualdez, na kung babagsak siya, may hatakin siya bumagsak kasama niya. Kung makukulong siya, may hatakin siya makulong with him. Hindi lang yung isa, hindi lang siya. Kasama niya, makukulong kung sino man ang dapat makulong. Diba? Yan na nga baga eh. So, bahala na ang Diyos sa ating lahat. Okay? Bahala na ang Diyos sa Pilipinas. Kung mag-i-intervene ba siya dito, kasi nga natatakot na tayong lahat dahil nga El Nino tayo ngayong taon. Kahit dito sa Australia, nakita nyo naman, may alert na tayo. Nakarinig po ba kayo ng mga phone alert ninyo sa mobile phone ninyo? Wala pa tayong summer ha? Nasa winter pa lang tayo. May alert na tayo. Ganun dapat. Meron ka ng advance na anong gagawin ng mga tao kung mangyari ito, ma-alertuhan lahat. Tingnan mo, buong Australia yon. Lahat tayo sabay-sabay na nakatanggap ng alert regarding that. Oh, diba? Ibang klase, no? Very good. Pero, sa Pilipinas ba may ganun? Wala. Dati sabi niya, magkakaroon daw ng internet yung mga bata na mag-aaral and libre yun, ha? Sa mga bata yung ma-access nila yung internet. Nangyari po ba? Ngayon, this year naman, sabi na naman niya, sinabi na niya yun, di ba? Classroom. Matagal na yan. Dapat, Diyos mio, pardon, sa daming pondo na dumaan sa kanila. Ang project nila ay, ewan ko, nangyari na lang, multo na lang. Kawawang bayan ng Pilipinas. Kawawang kawawa. Kinawawa pa lalo ng administrasyong ito. Kaya wala po akong believe sa administrasyong ito. Hindi man lang siya nagsabi na, magpapatayo tayo ng eskwelahan, ng hospital, sa mga liblib na lugar para maka-access sila sa hospital, sa pagamutan man lang na kumpleto, na malayo sila sa lugar na dapat ma-access. Pero kita nyo, kailangan pa lalakbayin na may sakit na ilang oras bago sila makarating sa hospital. Kaya nga yung dead on arrival na nga lang yung iba dahil hindi na umabot sa hospital dahil talagang, o minsan hindi na talaga sila nagpapa-hospital, inaantay na lang nilang mamatay sila dahil wala nga silang pambayad. Kailangan kasi magbayad ka muna bago ka mo hospital nowadays. Ganun. Grabe. Pero kay tatay, no, diba? Kita nyo kung magkano ang kanyang bid, ang budget niya sa ano. Million-million na bibigay niya sa PGH. Diba? Para kala ng mga director ng PGH noon, a one time lang yun, once a year lang yun. No, that's monthly. So talagang walang bayad ang pumunta magpagamot kung kailangan magpagamot. Libre. Pero ngayon kay BBM, ano? Tapos ubos na ang kwarta nyo. Meron pa ba tayong matitira? May natitira pa bang kwarta? Nakita nyo nga, sa dami ng babayaran ngayon, may 12.5 ang babayaran sa US. Na ngayon ay talaga, ang US ay talagang wala na silang dotong. Kaya bayan o sa tao, kunin na lang natin sa kanila ang, you know, ang pondo. Sige, tax na lang natin. 0.5 na rin, di ba? Ay nako, ewan ko. Bahala na si Heavenly Father sa ating lahat. So of course, nandito kayo sa Gibson FM 104.7 Filipino Radio Program, your community connection, your community radio. Until next time nga pala, kasi wala na tayong oras at talagang hindi ko na alam saan tayo huhugot pa ng another oras para may itawid natin ng lahat ng balita natin gusto nating maihatid sa inyong lahat. At again, mega loud shout out po sa ating mga kababayan na nasa Luzon, Visayas at Mindanao, nandito sa Australia, of course mga Gippslanders natin, Pilipinas natin mahal, at of course ang ating mga OFW worldwide. Kayo na lang talaga ang pag-asa ng bayan natin. Ang mga remittances ninyo, kaya tayo ay nakatayo pa rin ng Pilipinas. Thank you sa inyong lahat. Kayo ang ating mga new bayani ng ating bayan. Kailangan kayo ng bayan natin. Pero pagka talaga ang mga kababayan natin ito, siguro ito ang aking ano, kasi di ba impeachment nila eh medyo na postponed sa Wednesday na o today, kanina ang kanila binalikan yung kanilang impeachment trial para kay BP Sara. At sa totoo lang po, ito ang ating ano ha, ito ang mga na-receive natin mga balita na scripted nga itong impeachment ni BP. Meron na silang verdict dito na tatanggalin talaga nila si BP Sara. Pero wag, mag-ingat po kayo mga kababayan, kung mga nasa Senado kayo ha, mag-ingat kayo. Gamitin nyo ang puso nyo at isip ninyo. Wag kayo basta-basta magboboboto ng kung ano-ano. Bumoto kayo ng tama ha. Kasi pag hindi, maniwala kayo. Mag-uuwian ang mga OFW pag pinatalsik ninyo si BP Sara. Mag-uuwian silang lahat. Boom! Hindi lang sa isang lugar na katulad nangyari sa London, nakita nyo kung gaano kadaming tao. Nakita nyo kung gaano kadami ang sumulubong kay BP Sara. You know, compare nyo dun sa Canada na pagbisita niya dun na minumura si BBM, minura si Lisa, minura si Claire. Nagtago pa si Claire sa police pero ano, may nangyari ba? Wala. Diba? Pero itong si BP Sara, pagbaba pa lang niya ng ano, tumatawid pa lang siya, sinasalubong na siya ng tao. Mahal na mahal siya ng mga kababayan natin. Kahit nga puti, nalaman nila na yan ang BP. Oh, sige, sila rin nakikipicture na rin kay BP Sara. See, ganun ka mahal ng bayan, ng taong bayan, at mula hulo hanggang apari at buong mundo ng mga Pilipino talaga naniniwala at nagmamahal kay BP Sara. Pero ito kay Bongbong Marcos. Nakita nyo ba, ganun ba ang acceptance niya kay Bongbong nung pumunta siya sa Canada? Mag-ingat ka, Bongbong. Kahit umalis ka ng bayan natin, kung tapos man ang termino mo, kung tapusin mo yung termino mo, ha? Baka mamaya, totoo yung sinasabi nila na ikokon-kon mo yung ating gobyerno, tapos eto na, mag-i-stay na kayong lahat dyan sa posisyon nyo. Magkakapit-tuko na kayo, di ba? Para hindi kayo makasuhan, di ba? Tapos ipapaligpit ninyo at aalis at buburahin ninyo ang lahat ng mga tututol sa patakbo ng gobyerno mo, di ba? Pasensya, totoo ito sinasabi ko. Real talk tayo mga kababayan ko, ha? Wala na tayong spongy bobby dito dahil talaga kailangan we have to be reasonable, be realistic, and come on. Maawa naman kayo. Magkaroon kayo ng puso para sa bayan ninyo, di ba? Kayo nandiyan eh. Kayo, dapat talaga inaalagaan yung bayan nyo. Nakakaloka kayo. Alam nyo, yung 1 billion piso, isang community na ang makakapagpagawa na kayo ng isang community. Yung paggawa nyo lahat ng bahay nila, ha, na may toilet, may proper toilet, may proper, talagang kahit na maliliit lang, na pare-pareho ang bahay nila, di ba? And then, kahit up and down, you know, yung may second floor na another family ang nakatira sa taas, sa baba. At least uniform ang bahay nila. Hindi na sila mukhang illegal settlers. Lalo na yung mga illegal settlers na yan, na binigyan nyo na nga, inallocate nyo nga ng lugar, lalo na itinapunan nyo dun sa tondo. Diba? Puro basura ang mga nasa paligid nila kasi wala sila ibang kabuhayan kundi mamulot ng mga basura na ipabebenta nila ng junk and everything. Diba? Like yung bote, dyaryo, at saka yung mga tanso na yan. Diba? Yan ang binupulot ng mga kababayan natin doon. Pero wag kayo. Maawa naman kayo. Cute-cute kayo. Nasa Forbes Park kayo. Nasa White Plains kayo. Ang kaganda ng bahay nyo. Ang kaganda ng buhay ninyo. Naka-made kayo. And may mga swimming pool kayo. Lahat every time na gusto nyo lumabas ng country, no worries. Pero itong mga kababayan ninyo, naghihikahos. Pag hindi sila gumising sa umaga at maghanap buhay, hindi sila kakain sa maghapon. Kayo, kahit di kayo magtrabaho, may lalamunin kayo. Dahil ang dami nyong kwarta eh. Diba? Ilang maleta ba yan? Billion, trillion nga ang nawala sa kaba ng bayan na pagbabayaran ng taong bayan yan. Galing yan sa tax ng bayan na ibabayad sa utang. Eh wala na nga tayong pondo ngayon eh. Alam nyo ba may mga usap-usapan pa ngayon na binenta na ba talaga ang bayan nating Pilipinas? At totoo ito ha, meron pang nagsabi sa akin na si Duterte daw ang nagbenta ng Pilipinas. Hello! Naku naman, makinig kayo sa sarili ninyo. Di pa ba kayo, bulag ba kayo talaga o hindi kayo talaga nakikinig? Pinakikinggan nyo talaga ang mga mali. Makinig naman kayo sa tama, minsan naman po. Nandito na nga kayo, kaya nga ini-inform ko kayo para maintindihan at maunawaan ninyo ang nangyayari sa bayan ninyo. Huwag naman yung paniwalaan yung porket sinabi nito ni Kapedro ninyo o kaibigan ninyo na talagang diehard supporter ng mga Marcos na lahat ng kagandahan ay ginawa ni Marcos. Excuse me, kundi pa siya nang aagaw ng mga nagkredit, lahat ng nagawa ng dating administrasyon, credit niya na siya daw ang nakagawa. Excuse me, nagawa na yun. Tinapos niya lang. Tapos sasabihin niya, kanyang project. O di ba? Nakita nyo ngayon, napaya siya doon sa tulay ng Davao. Di ba? Meron talagang nakalagay doon. Donated by Chinese government. Ano, under BP Sara when she was the mayor. And tatay is the president. Hindi siya ang nakalagay doon sa karatula doon. Hindi siya ang nakalagay sa plaque doon sa bridge doon sa Davao. See? Ano ba? Makinig naman kayo, mga kababayan ko. Isip-isip din kayo. Huwag naman ninyong ipamukha pa sa akin na hindi ko naman kayo pa talaga paniniwala. Ayoko lang kayong bastusin dahil matanda kayo sa akin. Pero, you know, bayan nyo to. Pinanggalingan nyo to. Huwag nyo naman pong kalimutan yun. May mga kamag-anak pa rin kayo doon. Kahit anong sabihin ninyo, nag-iisa lang din kayo dito. Nandun lahat ang pamilya ninyo. Wala po ba kayong concern sa pamilya nyo doon? Dahil mayaman kayo dito, padala nyo lang sila doon, okay na? Ano ba? Kaya hindi kayo umuwi doon sa Pilipinas dahil okay na sa inyo yun? Tumanda na lang kayo dito, hindi na kayo umuwi sa Pilipinas, okay lang sa inyo yun. Pero pag umuwi kayo yun, makita ninyo ng face to face, malaman ninyo at maramdaman ninyo kung gaano kahirap. Kahit ako hindi na nga umuwi eh. Nakikita ko nila, durug na durug ang puso ko. Nakikita ko yung mga kababayan ko, ganun pala ang kanilang kabuhayan doon. Kita ko yung mga kabahayan nila. Tagpi-tagpi is Mariones. Yung umalis ako doon, di naman ganun yung bahay nila. Pero ngayon, tagpi-tagpi na lang. Kasi nga, cannot afford na silang ipagawa yung mga bahay-bahay nila. Grabe, yan ang bayan natin. Maawa naman kayo. You know, lalo na kayo mga nandiyan sa Pilipinas, maawa kayo sa buhay ninyo. Pababayaan nyo na lang bang ganyanin kayo ng mga taong inilukluk din nyo na dapat kayo ay aalagaan instead na kayo ang alagaan. Kayo pa ang nag-alaga sa kanila dahil sa pagbabayad ninyo ng buwis. Every time na sumusweldo kayo, you pay tax. Diba? Every time na magtrabaho kayo, may tax kayo dyan sa susweldohin ninyo. Lahat ng binibili ninyo may tax. May 12% tax. Tinanggalan nga niya ng tax yung kerosene. Pero hindi niya tinanggal yung excise tax ng gasolina na yun at ang diesel. Na yun ang dapat na hinihingi ng mga drivers, ng mga, yun ang mga pobreng mga mangingisda natin na para makapangisda sila, makapag-deliver sila. Asan na yung road to farm market. Nasaan na yun? Na yun ay talaga nasa plan yun. Bakit pinahinto nyo yun? Saan nyo dinala yung pera na yun? Bakit napunta sa insertion ninyo? Pag sinasabi, bakit dito pag ang minority magsabi na may ginawa, sasabihin nyo insertion. Pero pagka ang majority ng mga nasenado, lalong-lalo na yan, yung mga Erwin Tulpo na yan, yung Rafi Tulpo na yan, yung Reza Ontiveros na yan, si Pangilina na yan, si Lakso na yan, sa kanila amendment. Bakit ganun? Bakit may tinitignan kayo sa tinititigan? Bakit hindi kayo maging fair sa taong bayan? Diba? Kaya nga kayo nandiyan. Kaya ang naloloka ako sa mga wordings ninyo ng mga nangangampanya pa kayo. May nangyari ba sa mga pinagkakampanya nyo? Lahat yun, puro drawing. Lahat yun, nasa lista nyo lang yan sa tubig. Parang ganun. Tapos buhusan nyo ng tubig, goodbye. Wala na. O lista sa buhangin na tangayin ng alon, wala na yung sinulat ninyo. Nabura na. Ganun ang bayan natin. Di ba kayo naawa? Di ba kayo naawa sa bayan nyo? O naawa ba kayo sa sarili ninyo? Naawa ba kayo sa kapamilya ninyo? Naawa ba kayo sa kababayan ninyo? Ewan ko, hindi ko na alam. So anyway, mga kababayan kong mahal, hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod. Again, maraming salamat sa SMNI Digital at ating mga mahal na mga announcers at broadcasters dyan, na talagang super saludo po ang inyong lingkod. Maraming salamat po sa inyo dahil sa inyo namin natututunan ng katotohanan tungkol sa ating bayan, na hindi po kayo nagbabalita ng walang katuturan. Nasa inyo ang totoong balita at dapat lamang po kayong sinusuportahan. At dapat ibinabalik ang SMNI broadcasting sa ating bayang Pilipinas. Hindi yung pinigilan pag nagsasalita ng katotohanan. Dapat hindi ganun kasi wala tayong martial law. Meron tayong secret martial law or silent martial law. Ganun ba? Kasi tingnan nyo, napasarado ang station. Napakalaki station. Pinasarado just like that. Hindi na mabuksan hanggang ngayon. Buti na lang meron tayong social media. Buti na lang at meron tayong YouTube, meron tayong Facebook. At least nakakakuha tayo ng totoong balita mula sa SMNI Digital, SMNI News Team and Broadcasters. Napakababait ninyo at napakabubuti ninyo para sa bayan natin. Sana dumami pa kayo. Sana talaga na talaga naglilingkod para sa bayan nyo. Diba? Anyways, highways, ang tagal ko na nagsasalita dito, no? Talaga naman. Anyways, like I said, huwag kayong aalis. Huwag itapos ng ating programa. Marami pang coming up na mga programs dito sa ating Gibson FM 104.7, Your Community Connection, Your Community Radio. And of course, until next time po, okay? Monday tayo at Wednesday dito, ha? Pag Monday, 8 to 9 p.m. and Wednesday, from 6 to 8 p.m. Okay? And of course, ito po nga ang inyong likod, Gina Agustin, na talaga nagpapasalamat sa inyo ng bonggang-bongga. Maraming salamat kay Eileen ng Ice Cafe. Well, visit her every weekend from Saturday and Sunday. Meron silang $29. Eat all you can Filipino foods. Please come and visit there. Napakasarap ng pagkain nila doon. And syempre, eat all you can na yun, ha? Diba? So, $29 po, busog na kayo niyan. Pero wala nang ba? No, eat all you can. Kaya kahit kainin nyo na lahat. May dessert na yun. May entree na yun and everything. Kompleto yun, ha, mga kababayan kong mahal. And of course, ang Alay Kapwa ay isa sa mga tumutulong ngayon sa ating programa para tayo ay magkaroon ng ating mga new broadcasters na sana nga talaga ay magkatotoo ito at para naman ng inyong lingkod ay mapahinga ng konti. At of course, mabigyan natin ng pagkakataon at ang mapagkakataon ng mga kababayan natin mag-radio. Sa lahat ng may gustong mag-participate sa radio, pasensya na lang po at wala tayong bayad na regular na bayad. Meron tayong konting grant na para lang magamit natin para pambili natin ng materials na gagamitin natin sa programs natin. Pero hanggang doon lang po tayo, diba? Kaya kasi naman community radio nga po tayo. We get our funding from our local At kung ano ba ito, bakit mawala ako? Nakukuha natin ang ating funding through our subscription nga, like I said. And of course, a membership ng ating Gibson FM. Okay? Mega loud shoutout na lang po sa ating mga kabarkadahan worldwide. And of course, sa ating mahal na mga kaibigan sa Gibson. And of course, mahal nating Tita Anita na lagi pong nakikinig po sa atin. Every time na may program tayo, nandyan po siya, nakikinig po sa atin. And of course, www.gibsonfm.org.au po ang ating website. Kung ma-miss out ninyo ang ating program, you can just visit our website para po maging updated po kayo sa ating mga programs. Just click program guide, look for Filipino Radio Monday and Wednesday. Doon po ninyo susumpungan ang ating programa at doon po natin maririnig ang ating programa. Kahit na napas na, ang nakalipas na, at least ma-update po kayo para ma, you know, pag, kasi continuous naman ang ating, yung ating pagbabalita. Kung ano nangyari, iku-continue ko naman sa inyo the following week, diba? Like I said to you, yan ang pinamis ko sa inyo, to keep us connected what is happening all around us. Okay? And of course, please support Alay Kapwa. And of course, marami tayong pang mga, you know, SPAG. And marami pa tayong mga community groups na dapat sinusuportahan. Suportahan lang talaga eh, di ba? Para mag-reunite tayo, di ba? So, ayan, gusto ko sabihin yung Unity me, pero ano na yan, sa gas-gas yan eh. Na-bad trip ako dyan sa Unity team na yan eh. Dahil kay Marcos at siya kay BP Sara. Yung Unity team, sila lang na nag-unite, nag-team. Tapos, kinast out nila si BP Sara. Napakawalang niya eh, nakakaloka. Pinakulong pa nila ang Tatay Duterte sa Daheg. Nako, kinidnap pala nila. Hindi nila kinuhat para, hindi. Walang due process yun. Basta pinadala lang nila doon. Kinidnap nila, dinampot nila, hinatak nila. Sabi pa nga nung Tore, di ba? Yabang eh. Kapag hindi ka pong tumayo dyan, hatakin natin yan. Oo, ganun. Kaya sabi ko sa inyo, lahat ng mga words na binitawan nyo, hindi natin nakakalimutan yun. At nakalista yan. Nakalista yan sa ating long list of people to watch out. Di ba? Anyway, pagdasal natin yung mga taong iyan na talagang sinapian na ng mga kadimonyuhan sa mundo, lalong-lalo na itong presidente natin, sana talaga, tubuan talaga siya ng puso. Yun na po. Ay, naku talaga, yan ang aking dasal. Tubuan sana siya ng puso. Kasi hindi naman talaga siya ang presidente natin, eh, di ba yung asawa? Kaya talagang ano ko, naloka ako. Ewan ko, di ko alam. Anyway, like I said, kanina pa ako nagpapaalam. Sige, daldal pa rin ako, di ba? Anyway, good night everyone. Till next time. And like I said, abangan po ang mga programa pa dito sa ating Gibson FM after ng ating programs, okay? Till next time, ito po ang inyong lingkod, Ate G. Agustin. Like I said, kanina pa ako nagpapahalam. Sige pa rin ako, dada pa rin ang dada. Ay, kaloka. Bumalik kasi yung boses eh, kaya dalda na naman. So anyway, ay nako, good night everyone. Till next time, good night. God bless Philippines. May God bless Australia. May God bless our world. To God be all the glory. We love you. Maraming salamat po. Shukran. Bye. Keep smiling.